0: Terus dumugi iya dua layon laya sanes layon Astra jingat dawala anu rag-rag di payunun di iya padepokan
1: kaget warna irah